0: Aha.
1: Nga ndina yitu libabidi uru nabana abalala abange.
0: Embu abagole bagenze kufuna mchakulia.
1: Oo chitege dule. Aka kansera kujukira omuntu teyakula naye. Omulabye bukuru ni kenyina kulabye bukuru.
0: Nzenno wali wakandu wakasinga okunyumira. Emu singa agamba abagole kabagende bawumulemu.
1: Ne tewa na ya kashira kwa kati.
0: Ngoli mukisa nyomba gole.
1: Nkugambi nandi zovu sakula na bawala supabije. Kakati. Omukyala nga tumuleeta lika lika tuwatanga bafumbye.
0: Bili kimu kiri awo.
1: Buli kimu kiri awo mukyere nyama kakati.
0: Aha.
1: Gatu omwana yatuleetera akadongo bambi ne tubibya bibyamu. Jolo watu kasa wazali inga masambweze jiromo nana
0: aha
1: kakati ne wabawo abaluana nga baluanile ingato kakati ya pulumiaye embuku hiyo mungo fena na hatu goba
0: mumulemeza mvire waka
1: fena na hatu goba kakati kemutani sewe yoko luana mvire ila na zako oruji
0: Yena asigala ne mchala we.
1: Yena asigala ne mchala we babiri. Na atugoba buli omu nakwata eriye. Oga akati nange.
0: Aha.
1: Nange nja kufuna akasonga songa awo mbagambe mwe.
0: Hey, nawe ojja kweta musamu awo. Oge mudeka.
1: Mbagambe mwe mudeka temumanyije mwe baka.
0: Gare, anna gasajja gaino bukodi bwago oyinza nokusanga kino ekyatandika olutalo ku mbaga ono omugole ye yakigamba kati gira wefule ntyo engatu yo bagitutte tandika olutalo tubagobe tobaga dijamu wayo mega chuka bafumule bagende kabumi dani sogambo tya ndabira bali ekyotira munywanyi wobale kubango eno
1: Ladies, the first.
2: nakadwali kwa sababu ya katika

0: 啊，
1: 今天要干么子啊？嗯。
0: 哎
1: 呀妈！
0: 老
1: 古边
0: 都
1: 撸
0: 大
1: 刀啊！哦，你牛力
0: 了。
1: 嗯。哪个是真的？
0: 那边有干牛木吧？
1: 啊，是那个那古邦搞钱啥木噶吧？哪个？
0: 啊，
1: 是那货给他们点回事啊！我去干么子？
0: 你
1: 那把木哪个？
0: 嗯，
1: 我阿天，我你那卡干吧？
0: 哎，那新啊！
1: 我把新卡拿我干呀！哈哈哈哈哈！啥子？哎，中大哥！
0: 啊！那个叫你，
1: 今天不干那个，我干嘛去加高？
0: 我加高完了
1: 木。哎哇！那
0: 个老板不干的。
1: 嗯。不
0: 是俺就老板家干的，是他自己的。
1: 哎
0: 哎
1: 嗯
0: 那你们干吧这样干不给他
1: 我不是给他
0: 那个还有给他过来的应该就是这样
1: 哎他不干他可是我给他们难给
0: 哎，
1: 我们准备了，我们两个那个老高那个半不起角色。
0: 哦哦，
1: 咋的？哈哈
0: 哈哈哈哈！
1: 哎，哈哈
0: 哈哈哈哈！那个呢？
1: 嗯，怎么了？那什么？
0: 今天就是 playing for the football international。
1: 那什么？
0: 哎，打了多少局？
1: 哎呀，那我突然就给他买尿裤。
0: 哎，不是你说嘛的哟，爸爸买你啥？
1: 哎，爸爸买你啥？
0: 嗯，你就给他搞个一身白个，哎呀，你的。
1: 嗯，不带。哈哈
0: 哈哈
1: 哈。
0: 喂。
1: 嗯。
0: 搞一点俺的瓜地吧，你。
1: 哎哇哦。
0: 家里有木啥吧？
1: 哇，你要买尿裤？
0: 嗯，阿拉我们那也，那也。
1: 嗯。
0: 哎，那种家大都给你咋？
1: 嗯，记得哇。
0: 那个月没提，给抓过来没阿金没呀？
1: 哎，
0: 哎，
1: 啊喂，木家快嘛，你这边木？
0: 咋的？咱们公卡个？
1: 嗯。
0: 不是这样，给俺们卡个？
1: 嗯。
0: 你家里搞的嘛？啥个那也？阿哥没提阿金没呢？那人家都干苦个。
1: 啊，哎，伢干点几千万里？What is it? Oh, my God, I'm going to go to the house. I'm
0: going to
1: go
0: to the
1: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
0: house. I'm going to go to
1: the
0: house.
1: I'm going to
0: Mustomero.
1: Eh, ah, Dayo. Dayo, we cut off intake, come.
0: Ah, now we're not going to worry.
1: Ah, ah, good.
0: I'm not going to worry. In
1: a chili moon, eh, that one is are you?
0: That's some.
1: Ah, the shanta Makubanga, she shanky, and I hate it. It was are you? Yeah, don't take a mean to you. Why not show by your names as Sabi Cola Biwakola?Nada, Nava, la Lira, Yunga, Basuma. Yatim, we need to be more cola. Hm. Hm.
0: Atondawa. Atondas, Rikiravi.
1: Bandi.
0: No, then, no, from fun, I mean,
1: Hm.
0: Nempuliranga bambi nako yonkuti.
1: Bambi chinyabu.
0: Bije na isu vanyorubu na maluko.
1: Awai.
0: Yeah.
1: Okuma maka fanyi kabwe nalikati guwa yali akana akato. Wanda badi.
0: Nage nilako yungumira.
1: Wanda badi.
0: Baba wala.
1: Wey.
0: Eise.
1: Aha kakulindo soko veko.
0: Ogina kuku vashati.
1: Ah siku itako msiku.
0: Lezu wa muli zako.
1: Aha.
0: Anaita mbani.
1: Hmm.
0: Omanyene radio uzi kwa abantu.
1: Hmm. abakulu eno ledi ya uli nizi wabakulu sako na mwabato
0: hey nabwabato
1: hey
0: nenge raba jikula kuna mwabato watapte
1: bakulu
0: na ye omanyo mwana nyumira
1: aliwa
0: mtu mkulu kati
1: hey
0: anyumira alio
1: sivijia sabrina Bambi.
0: Bambi. Kwa mulala. Roni yesu vanche ni muwa. Roni nete manga iranzi nza kredi obudu yomu kwa ulijo. Uwe kukwira ko.
1: Ugenda kola chi. Yo hebi tiyo.
0: Ante wawa.
1: Wawa wepikila wakazi.
0: Kwa mwine tuwa tu koleda netuzimeye.
1: Wepikila mkazi nomu singa na nowe kweka. Leila ati omu zaji.
0: Anjo kambi tuli kumilala oleta wakazi katila gala ndo kumulamu
1: atea bakazi sibilala hey.
0: Katulilia roni ye eni mua katunajua kuwa saa kena ya dainezi
1: chokabuli wetu baonga nomu lengera ato mwekwe kakatoga musinka nadi
0: ani roni
1: hey.
0: Tumwe kweka anga kose voyu msa jingi jimuwa garamu atuwa mchivanda katibana jira katibana jira vangi inwa
1: abaya jira vienda ye hata midi kebiu ya abaya jira vienda
0: nima kame inwa ani batumi bangani
1: hey
0: toka tinzai no kulanga anga gole inanywa
1: kumbe nawe olimugezo jihuli ya kuloni kaso ulira loni nga gambe ye ino kunywa nawe ngo bagambe ye nywedde
0: era
1: eh
0: baba deri no bomlaguzi wo mpira
1: kume tubamanyiro ni kasatani ka abantu baba kubye nawe ngo bagamba musitukene nywedde
0: ando rumemba gamba
1: eh
0: oni walu atukana gamba
1: Oruwana
0: ono nga baka uliriza kalala mbaka wabani hirojo mjitu kula
1: talai
0: na yenga
1: mchama
0: zima habana wabawezu mpia wami mbaga la nyiri ya tala
1: we wow
0: mbaga ila tala no kusinga kusinga kutuwa zari wapena
1: shahizi mkwagare dai oida gali jono kamie mkati mbuze mkwagare mfachi na au ai sina bia kola sina bia kola ah mfaji nawe
0: eh
1: amunyonyole amunyonyole
0: singa afika gambi
1: eh
0: mbabi njeze jali
1: anti ulira ulida sigwa ina akafuba wabula vaku redi yenu tuwaji uguzi
0: nenge rochi lazi chukuku
1: abala laba zungi wako njochi ye ya zungi wako chuhonjolo
0: zungi wako chuhonjolo embe ya kanyora kana hete siraza
1: Waji
0: Olimu kazi ya
1: Kasi
0: Ketuanda wani
1: Na olimu kazi
0: Ile andaya
1: Jose Jose tumira abantu ove wano
0: Tumire
1: Tumira abantu ove wano
0: Tozi wamo kenda niku nedi yomu kwa abulitu
1: Ah Ino toloza nja bempolo kumaba jinamu ya dechikumi
0: Wana nge
1: Ah
0: Wana nge Kale katumireko
1: Aha
0: Maina kutekutense
1: Hmm
0: plazija M.
1: Aha.
0: Normal.
1: Da, o itika, o itika. Kaji, kanzidenta amasimu mbagambe bakazi bokabe baba kuboddemu okube.
0: Bakazi bokka.
1: Ngenda kutamu amasimu.
0: Ngenda bangu zigaje okugenda.
1: Gwe chomo okola uliriza bulungi wasigaddo ja kuddamu nawo okube.
0: Andi ulira.
1: Ey.
0: Onaga baba kazi bokka.
1: Ey.
0: Engedje nyirire rao yiro jobozi nalyo lija kunyirira ati amkazi.
1: Ah.
0: Yaja kuyitira wao.
1: Nedda bambi.
0: Atewa fuba baya bari.
1: Mm. Ey, tuwela ba.
0: Olombani ya kwengumira nani
1: Joseph Bai
0: Endo ze geri geri ti Bai no kuzo Ndi mtu tumira bani
1: Tumira ntu ati evi jide wa tumira uve wano
0: Tumira ba Habana me mpologo mabona
1: Jebali Aha
0: Kwa nga bundaka njirire yada
1: Hmm
0: Ye Tista wafe Omumu ati Omuliza
1: Ani?
0: Kilabu.
1: Ejali, taina tabu.
0: Ateka tiluacho wa blombuza. Bwari.
1: Ah, bali babidi, bwebati, sivo, sivo mubwati.
0: Kozi, wama.
1: Hey.
0: Mune mbagala nyu.
1: Hmm.
0: Katuwa jisigeda.
1: Ah, jawa nosenyi gaogenda.
0: Kwa yuwa fetana tuwechi nga, kwa gala nyu tibambi.
1: Hmm, bambi.
0: Muka mafukumile.
1: We, wow.
0: Nemchara
1: u ne banaye ogana
0: olaba ne bali abana be yagala
1: eh
0: bruna mzeyo fine mkade wa
1: eh
0: na banangi singafuna
1: ichala
0: na gavu
1: oh ichala ali ali mwagala
0: oh
1: anaki
0: ananga ya kule maldo zo mzeyo ya nchukugambye
1: bali abana baino mukwano ngwegomba
0: mato ina lukundo ya de
1: Vawano.
0: Kale.
1: E genda. Ganda. Kola chiwan.
2: Chucha. Chiru kuledi.
1: Florence munagomba. Oli ocha mama. Ingambye. Abana bali n'ebigambo naye ne Jose. Ani munange Jose oyo gw'olaba. Abantu bazungirwako njoki. Ono mbwa ye mugoba. Ky'olaba alina ebigambo bingi. Yayigako. Yayigako. Kati training hiyo naye jikolera mu nsike y'ebigambo yayigako ibagenanga nembwa mutale ne bayiga show chicho chikwate show ha show yagenda okuveeyo nga omumwa tegutuula show je show kati ye Jose munange nzijukira tata wako nga akakwatira mu bide ebiveera bino ebiringa ebisero Omanyaba sajja bedda ba obugali bwe bwalingawo kati obugali babusibanga ke bisero ne basa wayogana gavera ganage cha meka changu 5 changu 4 kino gulingo guvera abamba gukozesanga shoot case edda zezabiranga shoot case za mangu awo kati abazadde Abazadde bedda okutambula ako n'obwana bwabwe obuto. Baddiranga ku gaali. Ku gaali ne basibako ekisero. Kati bw'asibako ekisero, nassaamu egundi bino ebisanja mu kisero. Olwo ayagala kutambulako na mwana we. Nassaamu ebisanja, kati bw'amala nassaamu ogwo oguveera. Ogwo gwa 13 gulinga shuti. Abamu bagukozesa nnyo naddala abakazi nga banoba. Abakazi nga bano babiyagala nnyo. Adire ngo ezimu naziseka mu shoot case na nazisa mu guvera. Oba oluusi abamu nga bwabaano ba nalekawo shoot case natwako engo ezimu mu guvera ogwo. Kati kajoze kajoze kakakyali kato. Twali waka tate wako nga ze kukyala. Tugenda okugira naze kati fedda. Walingawo bana batunda engege. Bayitanga nnyo mu byalo nga bayita mu byalo ku gaali nga kuliko ebisero nga badba engegegegegegegegegegege kati tata wa Jose ajyo kuchale waffe kugali nga kulike ekisero nze nga simumanyi twali bato nenge na ngamba mama mama omusajja wengege mama omusajja wengege mama agamba mpadde na mulinze da mama agenda okuja agenda okulaga ya mawe twabakira ngenda okulaga ngamba iye ngamba ate bana kisero baabasajja bayitawo wano bavuga eggaali ebisero kumubaamu engege kati ate ono mama amwanyiriza nensirika mama n'alyoka ngamba omugenyi ate gwobadde oyita owengege mutaemu muyingire mu nyumba gyetuli enda okulaba nga musajja azumulula olukoba nga munda ajjemu akaana olwo lujoze baluleetera mu kisero bagira mu kisero nga bwoteeka omwana wo ku pishi n'omuteeka n'atuula ku mutu n'ovuga kati lujoze baluleetera mu kisero jukira eggaali tolinawo omutuuze nti muvuge nga luto olwokulanga balugjamu owange wangi webale kuwuliriza
3: abo omusajja omusomyeko
1: munange batusumbuwa batusumbuwa aefe abamanyi ebyavaayo byabwe
3: kituufu
1: wewaawo
3: ambakoneko
1: njo
3: ikosiroda swaliki ngaali bute ngaatumbudde bavubuka b'emikunyo nti mbaagala nnyo n'abaana ba boda bavugira ku siteji y'ebutenga nti mbaagala ne musitisiwa kyapati ngaali kyabakuza mu kosovo kayabule nabutongo webale kuweereza
1: webale kuwuliriza mugana nga okuwuliriza redio budukyakabi owange wangi
4: omusajja wamutegeera
1: omwana oli nze nagenda kuyita maama owengege wuuno nga mugenyi bazze kukyala
4: abazadde beddamubatuisangabobyolum
1: bannange
4: yabuuka poti
1: gati ebiseera ebyo tewalingawo ebyo simanyi zino pampa wabeerangawo zinappi kandiboza bakalipa nappi
4: omusajja
1: oyo muwirako ebyafaayo bingi ezebo ezebo
4: edimasa mukasa kwali emisajjaawo makasaalitoko musembabule imosina edwini balikyajulira yoweri alibudde butaca mamamane budde butaca emalikagezi nakagwalikesiiga buli yefumide kuye muntu wabulijjo mwagala nnyo omukulu oyo mulamuziza bambi nga yalaba nekisere
1: kale ema labanno lijoze weliŋgambye liwandise meseji neliŋgamba kati liringa erigamba Flavia mbuwama Flavia m oyo bijalimba si bituufu lwaki ozanyira mu mazima owange

Ana antifere na mina mbelobi chakulio gamboja Pamuita antifere Na mina mbelobi chakulio mani kwanga kori Rest of Sheka Muga mamutabali ya Sheka sembabule Mwane kwanga kwemuli Tebu alune vunza mbelobi chakulio gamboja Mwane kutuangu tandike yomundu wabuli Yoredi yomunduka Abali ya chiseka chiwangala muga mamutia Mwane kuhuli nisabali ya mbilizi muga mamutia Luengo chikunyu Mwane kwanga kwemuli abali ya chinoni Kakati munange, batenye ina banyu mizembozi. Lumunga ende wa sengo de video yu. Oma yi sengo na ete ya wukana nyue. Asala anjala. Aba sasibe anjala banange. Aba chutekis. Kakati, ngende wa sengo de video wano kuchumu la kedi wano mbasaka wali. Awo, wasalide anjala awo. Kakati ngende wa sengo de video. Nsanga ina umusala gwali musala au. Elanga bomanya abantu bano abachutekis. Alina katebeke. Bunobumpi. Ah. Obobutebe bwa ina kubela bwabana bwabana. Obutebe bwabana. Kati bunobwa obutebe bwabo bwabachutekis munnangi. Sengo nga ina umusala gwawe weta. Nenga senga alika kamwenyu mwenyu. Nga sengo akamwenyu mwenyu akajewa. Asengo, haka mwenyu mwenye akajewa. Oli, oli agize, halimu musa la anjala. Sengo, alikaka mwenyu mwenye. Yalita nandaba, nentuka nenyimila kawa kabalu koni. Nimba gamba, basewo mjeva, sengo kwekundaba. Nenga alikaka mwenyu mwenye. Ngambu, why? Sangali nechintuwe chamsanyu dao. Ngendo kulaba sengo. Asala anjala. Ako kuguru bakutadde kuiye munange kubisambi okuguru bakutadde kuiye kubisambi atadde kakatambala bawumuzizza ake ekigere senga asalanja rasiga chotex sengo ngabusanyufu anebuza sengo chichi ekisanyula sengo bano bonanga tebakira babbo bana basigadde bonga te sibasanyufu nga sengo nga sengo nga alikanga mwenyu mwenyu ah endo kulaba sengo sengo Eno kwa senga maso ga. Mtima negutia. Mtima neguesi kamu hao. Sengo. Sengo ulabachi. Kati wa mshala kwa yali asale njala. Yali ambade sikati. Yali ambade sikati. Nienga simpa mvu. Nye sengo nga inengeja jagira. Echigele bwe yefula nti techigize tachiteleza bulungi sengo bwa chigiragira bwa chisika bwa sengo bwe sengo sengo nganda ba maso gatambula nnyo nengali aka mwenyu mwenyu no customer what this sengo ba muwa decent meka ezimtade ka aka mwenyu mwenyu kati nenga bwikadde bwaba wasigako bwagira kati kino gido chimuziza wano tochiteka nyo wansa teka tichijagira kati leta kino sengo naba ke kigere kyo kubiri nenga inenge lya chitereza kati nenga bwa amaso nga gakamu katononga na sengo Sengo nga inenge lijansa la umuchale njala. Sengo wafu wako. Wafu wafu wako. Omukazi wabanga gizenbo mbabi murumie. Sengo nga. Wafu wako. Nga sengo. Nga ina customer care. Sengo nga ina customer care. Sengo, nenga kamwenyu mwenyu teka mvako. Nenga maso bwegatambula. Sengo. Nasaba omukazi enjala. Nazimaliza kati natandika okusiiga munnange. Sengo yasanyisa okusiiga. Sengo asi. Olwo nno nange ngenza nkoleko. Ngenze nange nali ngenze wa senga akoleki. Ankoleko munnange. Aha. Boli tuke wa sengo nga agenda kukola kongo olimu sajja. No sanga nga alimu kola kumukazi. Linde dakika zonga atano.
Ayo mnae wakufu wako. Sengu nga msanyufu. Na ye. Malo kulaba anga amaso gatambula nnyo amaso ga sengo. Bwegalega abanga atereze chigere ky'omukyalo. Amaso nga gaita kubi. Bajaka. Gamba sijja kugamba kubalala abali wano. Nensirika ne kiba kyama kyange kuba ku mutima. Nengamba sengo. Oli mukwano gwange. Kati kyama kyolwaki sikitereka. Nengamba okigambire nnyo okizikire. Nentereka ekyama kye. Ngambo wai, sija kugira bana abantu bamanye lwaki sengo alika akamwenyu mwenyu, sengo aina byali mukwerabira. Sengo aina byali mukwerabira. Naye sirika nekuuma ekyama kye. Bali abalasa abagamba, ne mmaliriza, ne nninda. Kahadi sengo Florence nga sikutegedde. Florence kachika na kasembeyo sikategedde. Ngamba gwe munagomba. Kahadi sengo mninda amalirizo okusala omukyalo oli. Nanga nkwateko ndabe obaka kaka anasigala kaka mwenyu mwenyu. Akamubaddeko sayagala kumulaga nti waliwo kyennalabye. Nenjagala nsooke nkole ki? Ninde ndabo baka customer care munanga akukabadde ateeka ku mukyala bwamufuwafuwako. Munange kanasigalako. Omukyala ng'amaliriza sengo nga bamuwa akasente ke. Nange nga ntula munange nfune ku ka customer care. Ha! Yali nge ya newelede. Sengo nga tanika kusala anyambola. Tanika kumusala au. Pola. Nenga nze. Bwaba mpuli ya waba waka giza kandumi yenge chigere mbanga chigize. Tamfu wako. Mukube iliso nunga gwen. Mutima kwa nga gwenno sengo. Sidika. Sengo nansala. Natuka kuchala chisajia. Naduka kuchala chisajja. Sengo. Kuyatuka kuchala chisajja. Na chisima katinga nina wakala kanuma ni mugamba nao wanuma. Kwa sengo. Atugenda kasima. Sengo nalio kansima akala. Ne kanuma nge chigere buwe nchigidabu achikuata. Yado kumfu wako. Ngabo yadafu wako olio mukazi. Sengo. Mpuli ya mulimu mtima. Nga wafamu chimugame wachi nze tomfu wako. Nakanya. Sengo. Yansima. Siyamfu wako. Mbuka kwesebo. Waku shigere change. Saya gala kumuka ambanti mnange mbuka amba kufu wako. Sidika. Malizo kunsala ne vao. Kadi ebange leryo nante ngantele se chama che. Neda banan kati anaga mbunze site de kabia mabia abantu. Banga chiyo nene. Waiseo wiki zizo zili munya. Waiseo wiki sinya. A wiki sinya. Joli abalamu. Si wiki sinya. Wiki sibidi. Wanu katuke ndamu ya kajambia. Wikisibili. Sengo yangu watamu hao. Ya teleza. Nemugambo wai. Zine njala zengalo ziteleze. Sagala kubanga. Mba wali ama pesa te. Ngirema njala zino zisimema shini. Ha. Sengo munange. Nimva hao kati. Onakulwale wentu. Nede chamanchi kumye nyo. Chamanchi kumye. Kumebi ame menji. Chimenya. Banange. Abana. Abana bachute kisinze na mawani kila sengu ya bela naka mwenyu. Paka weyasuwa ya tuko kusigo mkazi njala. Paka weyamaliza ni mbamu wa sento mkazi na agenda. Banana.

abantu abeyagalidde mulimu gwabwe yesengo era era ndowooza naye mulimu mutima abeera asabira mukama leero mpaayo bakiraya nti aboobuwala nga basatu mukama leero mpaayo bakasitoma aboobuwala nga basatu era bw'omusanga nga waliwo abakyala baakolako abeera talina tabbu aba talina buzibu bambi aba talina tabbu aha Florence munagomba kati olabye biibye nabadde ngamba gundi ono Jose inginiya Joseph kati laba omwana w'obuwala bwakusinze wamma Florence munagomba neyanziza kimama hey. Florence munagomba antaddemu breakfast angambye bumalirize okukola awo genda bakuwe breakfast antaddemu breakfast ama thank you ayamu appreciation nsimye nnyo nsimidde ddala kazungu tugende naako kubanga obudde bwakedde akazungu kankaba kagenda awo kaba tewali nga takagatti ado joje kukatala ngambye abasajja baleke segujja Bashiru da Silva ogamba otye matete simba buli banda biri ebale kuwuliriza oba kadi Florence munagomba tutese tekako ddala nezekyeggulo nkuwere eddala lumu taata nkuwe muzeyitibwa eki nga mufafaagane nze oli mukazi we nja munyonyola nja mugamba oyo mwana muto talina gyakutwalira musajja tekako lumu eza wiikendi zonna nga ziri okwo ez'okubukya kugendako kubukya wiikendi kulyako nkuwe lumu muzeyiti beekinga mufafaagane dakika kumi tukone sawa kumi nemu bagita budu kilabu mixebi abali munyendo mugamba mtya okusitajia nsene nekuwero kamu mwabale kuhuli sabali sajiza walikulwe vila mga

0: ekintabuli ky'obuyimba okuteka mu mudu za weekend kyowuliriza wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa erimu ey'okumakya budde bwa kumaliri webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Okugemesa abaana si kwejalabya. Omwana mutwale bamugeme, kino kijja bayamba okwetangira endwadde ez'enjawulo bagaane kulwalirira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Ekintabuli ky'obuyimba okuteka.

0: kakumba Mike gift Precious kagwa Davis na bana batumero.
1: Yes, ambo DJ Mero Pro wevalo tuweleza yeze dungu mati ye chivando genda kungendea wa Joseph Ngoma unkubila akayimba yegwe munange kagendeli gwe squero kamu wawo gift Precious biscuit mnyendo Joseph Pro katapuka bulu mnyendo Julius kake chako na hide gayaza mwanje Charles Santos Bruno inaika zibweka ili kitina vulaga dungu mati ye chivando inanti mwagaranyo big up anko
2: wakati mumutima gwe chivuga Masaka
3: chivuga Masaka kubutu plaza
2: wetu sinzira olo ne tukutuka kweyo na joli eno ya radio Budu radio yo muntu wa bulijjo
4: amawulira ga sensudwa agekenenyezedwa amawulira ga esigika gano ge mawulire ku 9 8 9 5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
5: Wasuzo otya omulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy muzukulu wa Nkisolo oga kusomera. Ab'ekitongole ky'ebyobulamu ggwanga Uganda balaze obwennyamivu eri amadiini agatandise okumerukawo ng'obutiko kyokka ne gatandika okugaana abantu okumira eddagala n'okugenda mu malwaliro nga kino nno kikyamu eri obulamu bwa bannayuganda. Okusinziira ku Kasozi Silver nga y'omu ava mu minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga agambye nti bannaddiini abamu bavuddeyo nnyo nga bagaana abagoberezi baabwe okukozesa eddagala eribaleetera okuba nga bawona ebirwadde eby'enjawulo nga bo babakubiriza kusaba busabi ekintu kyagambye nti kino si kituufu. Okwogera bino asinzidde mu lukiiko lwa bannaddiini wamu n'abakulembeze oluyindidde ku kitebe ky'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono olw'okusala entoto butya bwe basobola okumalawo endwadde mu ggwanga omuli akawuka ka mukenenya akafuba omusujja gw'ensiri n'endala. Ono ategeezezza nti ekisinga okwennyamiza be bannaddiini bano ab'eddiini ezibalukawo abagufudde omugano ng'ogw'enswa okulemesa abantu okugenda mu malwaliro nga bawoza nti Katonda tabyagala.
6: Nga bannaffe abamu engeri gye batafutamu eddiini kontana n'ebyobujjanjabi era n'enteekateeka za gavumenti nga balina endowooza nti omuntu teyandimize eddagala, omuntu teyandiegemeseza, omuntu yandisabye busabi bw'abanga awulira nga teyewulira bulungi. Etubadde tusaba nti ensonga eyo tugikaanyeeko era nga ffe kye tukulembeza nti omuntu yandibadde ajjumbira nnyo obujjanjabi, yandibadde yeeyuna nnyo ebifo ebijjanjabi njabirwamu wamala ate n'agattako esaala emuyambeko obujjanjabi obwo okukola obulungi n'okumuviiramu ebirungi. Tusaba abakulembeze b'amadiini bakimanye nti gavumenti ekoze bingi kulaba ng'abantu baayo balamu, amadagala gye gali ku malwaliro atuyambeko okukubiriza abantu okugendayo.
5: Ate yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mukono Dr. Mulindwa Steven bw'abadde ayogerako naffe ategeezezza omugaso gw'olukungaana luno wabula n'atutegeeza nga bwe bakyalina okusoomoozebwa okwakawuka ka mukenenya nga kano kakyegiriisa ng'ekigotta entula mu bifo ebimu mu disitulikiti eno.
7: Omusomo guno tuli mu kubayitiramu ebikwatagana ku kawuka ka mukenenya HIV, akakafuba tuberculosis, malaria n'endwadde endala zonna nga n'essukaali mwomutwalidde, puleesa mwomutwalidde. Twayise bannaddiini bano batuyambeko kubanga tumanyi nti batambulira mu bantu era bakola mu bantu, batuyambeko okweyongera okutegeeza abantu baffe biki ebikwatagana n'obulamu bwabwe, endwadde zino zikwatwa zitya, tusobola kuzeewala tutya. Adde tusomeseza akawuka akaleeta mukenenya ate ng'abamu ku mwe mwazaalibwa wekali, abantu baffe abamu tebannaba kubitegeera nnyo ebikwatagana n'akawuka n'engeri y'okwewalamu. Tulina ebizinga kawuka keegirisizaayo nagonna twagala tube nga tulaba nti basomesebwa ebikwatagana kawuka ka mukenenya.
5: Dr. Mulindwa era alaze obwennyamivu olw'abasawo abatunda eddagala ly'ekinnansi abakyagaanye okukolagana nabo mu ngeri ennambulukufu okusobola okujjanjaba abalwadde n'abamu batuuka n'okuwa obubaka obufu eri abantu ssaako n'eddagala effu nga terimaze kwekenneenyezebwa. Ate ye Kasozi James nga yakulira okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu disitulikiti y'e Mukono naye ategeezezza nti okusoomooza kwe balina mu musujja gw'ensiri gweyongedde mu bitundu ebyemukono nga kino kivudde ku bantu abamu abaganya okukozesa ebyo ebirina okukozesebwa okugwetangira.
8: Abakulira enzikiriza ez'enjawulo wano mukono nga ekigendererwa okwongera amaanyi kulwanyisa omusujja guno ogw'ensiri tugumalirewo ddala kubanga tulina tageti yaffe tetwagala omusujja guno kugumalawo mwaka gwa 2023. Bisinga okusoomoozebwa kulwanyisa omusujja gw'ensiri bwe butamanya obw'abantu baffe obuli mu kitundu nga abantu tebamanyi omusujja gw'ensiri bagulwanyisa batya. Abantu tebagoberera endagira y'abasawo ey'okumira eddagala ne bamirako ebitundu. Gavumenti etuwadde eddagala lye liririmala era nga tujjanjaba bulungi era tukubiriza abantu baffe bonna nti teweewa ddagala. Bw'owuliramu obukosefu bwonna gwe jangu mu ddwaliro.
5: Ebyo nga tubitadde ku mabbali omubaka w'essaza ly'e Kakuuto mu lukiiko lw'eggwanga olukulu eyakalayira Honorable Kaka Uthman. Yeeyamye okuweereza bannakakuuto ne bannayuganda okutwaliza wamu nga talina muntu yenna gw'asosodde wadde nga bonna tebalina nzikiriza zezimu mu bibiina by'obufuzi. Ng'ayogerako ne radio y'omuntu wa bulijjo Kaka agambye nti mu kiseera kino nga yamaze okukuba ebirayiro n'afuuka omubaka wa Kakuuto omujjuvu, ky'azzaako kwe kukolera abalonzi abaamuteekamu obwesige ne bamulonda.
9: Webali nnyo okumbeererawo ate nange ngenda kubeera nga mbabeererawo mu mbeera zonna. Njagala neebaze abakulembeze abali mu Kakuuto ng'essaza omulimu ogw'amaanyi gwe mwakola okubeera nga mukunga abantu ne basobola okuba nga balonda ekibiina kya NRM. Njagala neebaze mukama wange chairman wange wa NRM mu Kyotera District Honorable Haruna Kyeyune Kasolo. Webale omulimu ogw'amaanyi kolera mu kalulu bwe wakunga abaana ba Buganda basobola okubeera nga balonda President Yoweri Kaguta Museveni n'okubeera nga bakomyawo NRM mu Buganda. Nganze Rubega ndi muweereza wa Ssaabasajja Kabaka era tugenda kumuweereza ate tuweereze n'abantu be ab'omusaza ly'e Buddu mpozzi tusobole okubeera nga tutuukiriza ebyo Ssaabasajja Kabaka byatugamba ne gavumenti eya wakati. Programu zetuteerawo zonna tugenda kuzuwa obudde ate tusobole okubeera nga ffenna tutambulira wamu.
5: Saulo Kalwanga ngono yesaba kunzi wa NRM bendo bendo lye mubende abakana ddala bannakibiina kya NRM abasibidde entando kola ku nsonga semasonga ttaano eza Buganda okulaba nga Buganda edda ku ntikko.
10: Buganda etumenye okulaba nga tujiza mu NRM era His Excellency President Museveni watusaba tulwane okulaba nga Buganda ekoma mu NRM. Kitegeeza wakati nga tumaze okugikomyawo twetaaga okulaba nga Abaganda bwe babasobodde okuwa akalulu Buganda n'ekoma mu NRM betaaga okulaba ensonga za Buganda semasonga ettaano eziri mu kuyaayaanirwa okulaba nga Buganda edda ku ntikko zikoleddwako zitya. Baganda bafa abaka ba paliamenti tubasaba tuyina kye tuyita Buganda Parliamentary Caucus eve mu bigambo edde ku floor ya paliamenti. Ensonga za Buganda zoogerwako mu mawulire zoogerwako ku radios naye ku floor ya paliamenti chairperson wa Buganda Parliamentary Caucus nsonga kize muggusiza myaka egiyise bwe kiba nga siwe kiri nga jiritwe kwa sente ezibadde z'opposition kati ekomyewo mu NRM tusaba bwe mbanga mulonda chairperson wa Buganda Parliamentary Caucus ave mu kibiina kya NRM waleme kubaawo kwekwasa kwonna.
5: Onera asabye omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni akkiriza ayimirize enteekateeka y'okugobaganya abantu mu bitondo we bakolera Air Trade Order kubanga ekosezza abantu bangi naddala abafuna ssente za Parish Development Model. Olukiiko lw'ebyokwerinda olw'eggombolola y'e Rwengo y'ekyalo mu disitulikiti y'e Rwengo luyisizza ekiragiro eri abasazi b'ebisolo mu bitundu obutaddayo kukola mulimo gwonna nga tebasoose kufuna bbaluwa okuva mu bassentebe b'ebyalo ababatwala mu kaweefo baaliwo w'okumalawo obubbi bw'ebisolo obukutte kaakati mu disitulikiti y'e Rwengo. Era basabye poliisi ya Uganda ey'ebidduka okufuuza n'okwekebejja ennyama yonna eno nno esomosebwa okutwalibwa e Kampala nti kubanga olumu ebanzi be. Ssentebe w'eggombolola ya Rwenge y'ekyalo era akulira ebyokwerinda mu ggombolola eno Kizito Lawrence mu kwogera ne Radio Buddo agambye nti bakwataganye ne poliisi mu kaweefuba okufefeta abo abasala ebisolo nga tebalina bbaluwa. Amawulire ag'obudde buno ge gotova ku radio ey'omuntu wa bulijjo ku ssaawa 3 tugenda kuwagabaddewo mu ssabbiiti ennamba mu The Weekly Press Review. Nze Sonko Judy muzzukulu wa ekisolo ekintabulika kikwongereyo.
4: Ago gegaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu esawa zili bili ezo kumacha budde bwe sule sanja webale kuuliriza radio buddu Musasari ya poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Radio Wudu.

0: Uri kredi yeyo mtu wa ulijo radio vudu ampliriza chenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tano ne ku www.radiovuduFM.com alie mitara wa mayanja edachika musambu zezaka itakusawa esa tuweze ncha ya lero kulika yomu chinta buli mkwaniriza mu program the weekly press levy tugenda kuwa mauri ragaba dewo musabiti namba kufa katipaka sawa zija kubera wali sawa nya wetu jo kwerekereza gaba demanji na yetu itamu mpola mpola mwago agasi nzo bori yao kubao ukola maulire sabiti eba nene eba angazi eba mpamvu eba mwebi intu binji ate eba mwurundi guna eba demu binji nyo mwaba demu okulaira kwa mkule mbeze we kubanga mwaba demu okulaira kwa baka ba parlamenti mwaba demu bugenji wakati kilo musaza lino ne mbendo bendo lino mubadde mwensonga nyingi ze tugenda okwogera ku mubadde munokulonda deputy chief justice mubadde mwe bintu bingi nnyo nga bochulira era tugenda kuba tubyogera ko nobaga obwenja ulo nabo bubadde bugenda mu maso kujaguza kwebaza Katonda kwekulisa kola ki ate n'ensonga ya speaker na iyo kute wansini wa guru musabiti eno wana mchuga Masaka akakuba kalimu kutonyelera kamusenene ngawe mukamanyi kasalawote kasalawo katonya tekatonya naye nga kachi agenda mu maso nokuba nkatonya kale bobove waka togana kuvayo na umbrella togana kuvayo kona kigiri koti nozibawo mu mbere eyo kale tugenda kutambula fenda paka sawa nya nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro Muso ndine munanga
1: Pike, Presi, Kabanda na Nyanzi. Kula msiza kogwe aliku Radio Budu. Radio yomuntu wabulijo. Sabit katusubile kutambuli debulo nji.
0: Mm. Yeah. Okay. Kakubo kaisewa.
1: Kaisemu.
0: Kaisemu. Kali, angi kaisemu. Na kuzino kadeka buzabuzaba li minga balo uzakawe deyo.
1: Yeah.
0: Neka chariyo. Akajoku kuza kasori. Nebidala. Ewa feyo tuwafiridwa kwa jange.
1: Chitalo nyo.
0: Kwa jange Mugera.
1: Chitalo nyo.
0: Hei, tukina muzi korona kuruwa lele kasari.
1: Omuka mabagumie.
0: Chitalo nyo na fe. Jagala basa asirako abo mutima bako jange. Abecha unyi butaya wafao. Na mwena abako atibu wa kensonga.
1: Okay.
0: Sabiti ujirabi kubibade nyuvumu vya maulire.
1: Ya, sabiti ujirabi nyuvumu vya maulire. Ukulaira kubadeo. Ateno ne government is every tundu bala ide.
0: Ya.
1: Ne wano mchibuga Masakame ya namaya jala ide. Jone ulu noluchi kore.
0: Wano kubwa muwade nubwa minister kafero.
1: Ema kafero. Nenga mangina muno unyako. Ema kafero. Oba ya bano unya. Oba nzimba muno unya.
0: Minister kati ya.
1: Minister mlamba. Ema kafero. Chai ogeru wako.
0: Aino kubwa katinga ya funye na bakumi.
1: Tochikola. Ema tochikola. Kwa waja tugano kuyi ingire uwa kati.
0: Dage dati deda. Ila kati njaga la kwe kubisana hivi fana nyinga buchi alinge vitu tevi.
1: Nge vitu tevi natabuka.
0: Nge vitu natabuka.
1: Ya. Yeah,
0: bieno. Nga wakule mbezi babaronze. Meya yala ngiride kabineti ye.
1: Ok.
0: Nabala labachi agenda maso no kubebira hilo. Kati tulinze bulinzi kulaba mirimo bwejigenda kutambula kubanga ebidala byonna byangu naye emirimo okutambula bwe tujjo kupimira akatiba.
1: Yes.
0: Nenga ine yabitandika yali mukulembeze wa gwanga kubanga Fountain of Honor tera yo ayino kusoko kula ile bidala nebitambula.
1: Yes.
0: Ebidalo yabikuba jeno yo likaguta mu 7 genda maso no kulembera Uganda ekisanje ekiddako. Kinono jwa badde mulundi gwe gwa musanvu nga kuba ebirayiro. Kuva mu 8 mukaga gwe yasokera dalo kuba ebirayiro.
1: Nga talondeddwa.
0: No kati yabadde yejukanya bwe yabikubanga ibanga eryo lyonna. Kati kuba ebirayiro tikibadde kipya jali gwade gwa mulundi gwa musanvu naye jukira buli wabadde kuba ebirayiro abadde alete ngombo. Kati ejukanye ko yokke yasembye eyo eyo mwako gwede ekisanje kiwedde. Yabadde ya akuna mchezo.
1: Siyasa kiwa yo future.
0: Techiri chidala eyo gundi. Eyo gundi ndala eri mu gundi ndala ya kuna mchezo che kisanja kibabadde batambulirako kati secure ling yo future.
1: Mm.
0: Eyo

0: obulamu kintu kikulu nnyo era yongera obukwate bulungi nga bw'olambikiddwa omusawo anti jukira obulamu tebugulwa obadde owuliriza programu musawo wo tudinga n'olw'omukago olujja wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ezokumacha budde bwamanyuka webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza obukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Okugemesa abaana si kwejalabya, omwana mutwale bamugeme, kino kijja bayamba okwetangira endwadde ez'enjawulo bagaane kulwalirira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Oni muzei kakumba wano ku Radio Buddu nga kutusibwa ko rokobo
2: boom amanyi kaba wanguzi.
0: Alo mukulu sebo banyabo
3: munango lina muzei kakumba nga bulijjo yanfunyidde nno kasabu kyanne panka ate gulo tetwabadde mu mpaka
0: eji ezaki
3: nga za kunywa sidi
0: okyali waggwe
3: wange
0: okyali wo
3: namunywa mama amanyo gavudde muntandise kubuuka muma neddala owange weeraba.
0: Muzei kakumba wano ku Radio Buddu okutuusibwako
2: rokoboom amanyi kaba wanguzi.
4: Nazembade manyi nonge kubegera tukwafana tutobale.
5: Ni tingo ndekede toke.
4: Hade kagukana kaunga kawoma. Era nera kubuza mukambulire
6: yakaguzewa.
5: Kana ututuswaza. Kubukongo obuza jibaguza kaunga.
4: Na kuchino chasu sedobo ko chiri kaunga.
6: Boko baruwa kabuze mundete.
4: Muko ensonga ya kaunga.
6: Kaunga chikanunga kawomo.
4: Muko ono Buddu Super Maize Flour. Akolebwa abalona Agro Business Center.
7: Muko semanyi bwono chitwala olabyo tya bwo mpaking life.
8: Akaunga ka Buddu Super Maize Flour.
9: Karunga
8: kawomu
9: keru bulungi
8: atenga kasunsu dwe byuma ebyomulembe
9: kekebejjedwa abakugu
8: eranga kali ku mutindo gwa nsiyonna oyagala kasomero ka hoteli ka kulya waka obaka mukolo. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kyekyo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bungi kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa jonga wakaisa ku stage ngoyamboka okwolekera kuwerokamu oba osobola okwegendera ku factory waliye kabale bugonzi. Akawunga ka Buddu Super Maize Flour kakolebwa Barona Agro Business Center SMC Limited. Bakubire ku simu noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana bili kumi na musanvu nkaga chenda munana.
10: Abakazire health products bale sengiri eche unyo heinzo kutelezo vla mbuo. Bakulete kazire aloe green tea drink okusogura mchigaji ngagui amba abalumizu wa mrubuto abalwada abasukari abalumu omugongo kwa msujogu tatade. Bale sine kazire vit fruit juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunji wa msai atenga guziza narusa. Wenyo ele kazire products ozebu ja obla mbuo.
11: Yokunya vya kazire bisange mumaduka gona mkwanga obla mbulunji obla mbweya gaza.
12: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
13: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
12: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
13: Guto nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa Spring Flour. Spring Flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma talina buzibu ku bulamu. Spring Flour alimu ekiriiso kya vitamini mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola capati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Programu nayo
2: mukaga mpugwa munayo
3: zedde wando ngaga mabam family mwenyiri nyiri atema muri abamuteka keddagala
2: nayo
4: my document industry eri omuntu akusiranya na kudiza dala mukyalo
2: tukuru kama kuba selebu bo
3: abayimbi madimbo ko kinongera chikugamba batu sho kubera nga ba MP basaba obulu bagenenga ku nyumba za watu bagame nazye wendi mundariye nazye ne batakole tuanje tudamukuna bana
5: tukukosa nyo tubala kikunze na mjibivute
2: mbira programu nayo mbira programu nayo yomkaga yomkaga yomkaga kwa kusamu samfezo mtundu paka muendeza kongezi mwetu kuwena maudi ya

Producer Didi ngagema sokubanga tubulira muko egeja tambuza muko ekintu kino okusa kuyaga batachikola yeka wabula ina muko abamukubikwano je abatandisa kubanga bamuyamba ko kuyamba ke bitone byabana.

0: kumi na mwenda wakiso una umwezi wagendo ukubla mkoti
1: okusa kuliko di era butida agamba ntinga bo barwa na chisobo kachona okula ntio mkulo no agira baso kubanga yei mirirwa lakubaba ambi biagana
2: kakati wafuna kwa mkisho kubanti yogera kona kubanga tuine bibinda biyaba imbi binji nyo wano mkwanga Uganda alimpa muimbi wa amanyi otanza kubanga alimu kwa imiru wae mkoti okuvayi
0: no mkisha gwenyini lagu tumorwe songa Buletuwa ringa tutu ukanga babu ongera yobu ongezi nga balinga nga bachikola akagende dede Umanyaba abantuba na magina niwa kule bintu ya wene viva tulamu niwa nonyama ulire Nibatida kubulambu umwana omu ndu kastaba funa yogu bala bombu na fugu bayi ikiriza
1: Mamu Vima biduwa nuchebi yekola Papa Daniel.

0: softi nyo nolemewa kwa kasifike tukulide mugeto katonda tuyambie kutukwa atako tukole chitu ve mugeto mpola mpola katika tonda kujeyo kwa mugeto atari gere tovile meza yonyo
1: ochitegera
0: tovile meza yonyo nobongo tovile meza yonyo kwa ule meza yonyo bongo nebigele bigenda bere uvele ila katika ilano mtu wako kute na kupika mkume nate waba anja uro
1: yes
0: kana ate ruda awitugambi dente ate osango vasaba dente kateka za katonda kina yobali mpabe leo kwenye komila lisoro karangari habu yazi no wikebi
1: mazima
0: kwane mchibi na mwila mwila mwechirunji tetuja kuwila kusaidi mwiyo kayoka ya kule deza baganda bafu munga tuwa rune nsovize kula vizige na maso
1: yes
0: wechiri baba wangu
1: kari baba neyaza neyaza yeki
0: blessing madimu kwa mwana mama nkwa gala nyo baba wangu
1: amina dadi
0: amina
2: Uwuliriza program na yu wano ku radio vudu
3: ndaku zino omulimu gw'ebidongo gufuse omulimu gw'ebidongo nga bangi kubategesibwa ebivvulu boolekedde okubanga badda mu byalo abalasereza abagwako dda kuganda abo bennyini abali mumakomera naye nga amabanja gabafuukidde ekizibu ko n'ababoyeddwa ebyabwe olw'okutegekanga ebivvulu nga babategekera abantu naye ng'abantu babaayo yadde okulinnyayo ekiretedde abamu ku bo okuba nno bali mbuduukulu nejje buli eno ng'obaoliawo si mawulire mawoomu yadde n'akamu n'akeddagala awo mungereemu bendala enaku zino okutegeka ekivvulu abantu ne bajja kuba kuzibu nnyo era obaoliawo kyekitwalizo okubanga tufuna ku bantu ab'enjawulo okubanga batuwa ku ndowooza zaabwe bo balowooza ennaku zino ng'onootegeka ekivvulu abantu bajje biki by'oteekeddwa okubanga okola era biki by'oteekeddwa okubanga ogoberera bangi ku bo tebabadde babi ne bataliko tuwa ku ndowooza zaabwe
4: sinia MC Madimbo kwe bali kuweleza amanya anze seka ndiye noka muganja ekisokera ddala ennaku zina abavubuka banja tabavubuka bagala nnyo ekintu kibayita ekidongo osobola okubanga tolina muyimbi munene naye ng'olina ekidongo ekidongo ekyo kinenge kisikirizamu abavubuka kuba ennaku zino ebasinga okugenda midongo so nze nva waggulu nga ngamba nti ng'onategeka ekivvu sooka olowooze naye ku kidongo ky'ogenda okukuba abavubuka nga kiwedde oba ekidongo kye bagenda okukuba nga si ebyo byakuyimba buyimbi nti oba muyimbi azze kuyimba nti amaze okuyimba essaawa mukaaga azingeko ebintu byabwe bagende no
5: ono omulema Moses Kasalu Sembabule naye nga nsinzidde wano ku Urban Media Center ku nsonga eyo yandisoose kutunuulira muyimbi ki ali matuga abantu waba agenda ategeka muyimbi ate waba agenda ategeka ba DJ ayina okumanya DJ ki kwe ali matuga abantu era we mumanya ono DJ ono we mugata nono naye kuba ba DJ banja ulo waliwo ayagala ono nga tomulala ayagala ono
6: nze jaja isa ndiye ne wafe endala ge kakati muganda wange kumulamwa kwennyini nandisoose kulowooza ku muyimbi ki oyo gwendeeta sirandeteeka ku muyimbi oyo atali mu byabufuzi bya saidi eri abantu gye baakoowa
7: amanya n'eddoboozi akiikimata omuyimbi w'eggwanga awangalira mu kifuga kya Beene eky'e Masaka okijja bwemi ekisookera ddala nti ani agenda okusika abantu bangi mu kitundu ekyakubiri kola emikwano n'abantu obeera omuntu omwesigwa kuba omuntu asobola n'okuwola ssente ennene kuba oli mwesigwa abantu bakukkirizaamu
8: nze mwanje charlestin wano kohoima lord kyena mutana akawumiza mutano ensinza entumula pulogulamu nayo ngamba omuyimbi oba ali muleese ekintu kyewalisosolowoozaako nti omuyimbi njogedde naye ng'omuntu tuteeseza nti munnange embeera oba ogirabye nga yeetambudde bulungi saagala ontwale bubi naye ate embeera bwe beetambudde obulungi okuwa akasente kokamalayo n'okwongeramu kye nkwongeddemu sinya MC Madimbuko ne mbanga muteeseza ku bintu ebyo okwewala embeera yonna esobola okubaawo nga ntwalabise bulungi
1: anti wulira
9: Break smiles ekiri be dalo emiyaga kakati nze ku nsonga eyo ngamba nti bw'oba ogenda tegeka ekivvulu olina kusinziira ku bantu b'ekitundu ky'olimu balina ku ssente kuba waliwo obudde bw'olaba ng'abantu balina akasente akasizoni kabaze abantu bakungudde balina ku ssente bajja kujja buyingire bannange kyekikyasinze ekyo kuba togera kutegeka mu sizoni embi ofuna abantu
10: amaleikum warahmatullahi wabarakatu abenzikiriza endala mukama waffe yesu kristu yeebazibwe omusiibye mutyanno bannamasa kakati olaba ensonga zonna ndaba nga nkulu kubanga bwe tusookera ku kifo abantu baffe abantu oba ino bategekere ekifo nga kirungi abantu ne babeera safe ekyokubiri abantu ino bategekere endongo nga nnungi ng'ebyuma tebivumbeera nga biwulikika bulungi n'okubaleetera abayimbi ab'ebbeeyi abalungi abayimba obulungi abalina amaloboozi kubanga abantu baba batodde sente zaabwe bane sente y'ennaku zino teyeebiikamu eyo yebadde enteesa yange nga nze munnamasaka ntumiddeko nnyo abantu b'omukitengeesa nti omwana wamwe Fiona ababuuzaako obeere bulungi mweraba
11: hello madimbuko amanya nze Mariam nze nga nze enteesa yange eri bweti nze ngamba omuntu yena yasoose kutubira kifo mwange nakitegeka n'enfuna y'abo abantu bagenda otutegekeramu ekivvulu bafuna kyenkana ki era bantu ki baleeta togenda kuleeta muyimbi wakuyingirira mutwalo ng'ekyalo abakyalo bamanyira kuyingira ndongo ya 15 oba
12: madimbuko webale kuweereza amanya n'eddoboozi piti bwasitina ways omuyimbi w'eggwanga nze mu ndowooza yange omutegesi okufuna mu kivvulu yandibadde alina okusooka kufuna mu bayimbi bali ku kitundu then najja n'anoonya sawundi ewulikika n'anoonya ne rediyo ewulikika
13: siniya webale kuweereza erinnya nze Kasamadi Rwemode kansala w'abavubuka ow'eggombolola y'ekyesiga naye ekisooka byonna ye security n'owona ategeka ekivvulu ng'olesa abayimbi ab'ebbeeyi ng'olesa endongo ennene nga tolina security olimbintu byazigizaga
14: security ebintu wobanga wabiteekamu security n'oleeta abayimbi abamanyi bayingira
3: abawuliriza ba radio Buddu okwetula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga batuwa ku ndowooza zaabwe okuza endongo bwetabuse ennaku zino biki by'osanye okubanga ogoberera ogere otegeka endongo anti wulira
0: emusimadimbu kwebali kuweereza amanya agange nze Kigiyiga Yugi omuyimbi eyayimba si musango abasinga obungi bwe bategeera wamu ne munnangero gyeveweite ok ku mulamu ogwo nandisoose okulowoozaako nga ngenda okutegeka ekivvulu nti ekifo wengenda okutegekera abantu baagala byentegese baagala omudigido baagala kyengenda okuteekateeka oluvannyuma nenjoka ntegeka
15: nze jjuuka amaani nga nsinzidde eno mu kibbulooka naye nze nandirowooza ku kintu kimu nti omutegesi yenna teyeetaaga okufuna mu kivvulu kyo ssente wandibadde otunula n'obuuza ennaku zino muyimbi kyaliko ali ku gulawundi so simbu ono akuba nnyo like sisimanye akuba nnyo views ku TikTok
16: amanya n'eddoboozi bampita manager Bash era nga mbaddeko manager mu bayimbi ab'enjawulo right now nkola ne King Bella owato ne Sparta Center za Piru so nno nze endowooza yange etambulira nnyo ku nnono nti sooka ologe ogende osooka ologe ekivvulu bw'omala okuloga ekivvulu ate oinoonoonya omusawo nga mulungi bw'omala okuloga then awo osooka olaba olina ssente mmeka
17: erinnya eryange nze Lwasampijja kolera wano ku Kayonto Plaza kibuga Masaka winsinzidde kye nsookera ddala okukola survey y'ekifo ebyetya abantu tebaafune buzibu nga baddayo ne ndowooza ku bayimbi be ngenda okuleeta bayimbi ki bantu babaagala tebaliimu byakweraga ne balangibwa ne batajja
18: ono ye Dennis Mongo muyite Uncle Dick naye nze bwemmanga yenze mutegesi ekyamazima nina kusooka kulowooza ku mbeera mwe tuli naddala mu bitundu mwe mbeera njagala okutegeka ekivvulu ebyenfuna abantu akasente bakafuna tebakafuna nsobola kugenda kutegekwa kivvulu nga ndaba akasente keekanamyemukko kati obaolyawo kyekireetera abantu abategesi okudduka ku bayimbi baabwe
3: kugambye eno program olw'okubewulirizibwa abantu bangi baba nebakyaliwo
5: Pasinia MC Kayemba Pius ndi Nasana ndowooza olina sooka kulowooza ku muyimbi oyo abaaliwo ebiseera ebyo n'omanya nti kati ono omuyimbi akuba nnyo yaaliko n'ekifo kale n'omanya nti kati mu Masaka Maria Fulo tewali muyaaye biki bwe bityo
19: zote esebuka nsobe nti oli bulungi kakati omuyimbi okutegeka aba alina sooka kwekenneenya kifo n'ebyuma nga bikola bulungi kyatasobola kutegeka nga tolina ekifo kibi Eyo manga tebikola ilikiwa chetagabela nga uchi ashi ina chidunji
20: Ziki M, Uganda omuyimbi wegwanga ndi na kwerugaza mchibuga Kampala ensonga enkulu kumanya abantu bakwogera enfuna yabwe eyimiridde etya ebabanga enfuna yabwe entono tegeka ekivurunga kya layisiko omutwalo ordinary VIP gerebiri ate omanya nti babbeeyi nene tegeka etaano okudda waggulu ate n'ekirala olange nnyo bagenda ne bayalanga mu kwakwa speed naye omuntu lange ekivuru abantu baterenga bakinyikiza bulungi bakitegere awogenda kuyola sente
3: aya tweyanze gendo za bategesi ensonga mujulidde bulungi nnyo awo mungere mbomenda kale amawulire amalobozi gaba manji nnyo ne olwakadde tuba tusobola okuzannya kagu agaba gasobose mungere mbomenda kale tokola kunobyo kazi y'obuntu buno butono nnyo olubujjawo nkyali wopaka mwenda
21: Mchibuga Masaka.
22: Mwetusinzira.
23: Olo nechukutuka kwenye na joli.
24: Radio Butu.
25: Katindoza wa tegede radio chijo ulidiza.
26: Radio yomu tuwa ulicho.

0: Edidi kabisa, edidi kabisa. Akayimba afumba kavude womukulu lumia lumazi miezi. Akayimba ako katusa za kudachika zidukiride zigenderede. Yes, na tero kubanzenga nsinaba. Edachika msafu zakaita kusawa kumi ateva kuwali. Kusawa zigenda kuberanga kumine dachika ngana awo. Wetu jo kubanga atenda fetubere kereza. Banafeba nabia mizanyo ngabe nagambia baberenga bakukwata mu. Luachine da kayimba ako ndo kansabidua kuveri ku Facebook. Ba mkulu wali wa mkulu kansabia ndo zagenda kubapita mwa uko bo message. Nobu yimbo blalabunji nyongabwe mubu uli debu nabwona baba bansabye busabe temuli mukange era subira inti echitu chichata bulira dalabunji nyo katichobu mkulira chini chimu itakunoti msafu tanu bili ichenda umunana chinana umwenda tanu utanu obaziro msafu umunana emu atanu mwe msafu umbili abili umunana tuberenga tunyumiamu sabaka yimbo bude siina njagala kuduka nkubobu yimba buwa mwebu sobulo kubanga atebu guwayo ani alikusimu
1: mami weba ituweleza
0: na weba lakuliriza sebo
1: kale mungo mama
0: Nosengoba
1: kuwina sauni kaminyamiku
0: iye mwami sengoba
1: akati akayima leke njagala
0: iye sebo
1: kile wabairota kunsi
0: agamba atia
1: agamba kunsi
0: iye sebo
1: agenderi bano
0: baliwa
1: sita matovu ebukakata kunya wabira izemani utali nzizi
0: okay
1: pulo musanjazi
0: okay
1: musira mukotovo
0: esebo
1: atendio bakatoma bange bonna kuwina sauni kamnya niko nti bagala nyo radio buto big up mami
0: hey big up to you too abeka manya migo batula biro bagambe ente tubagala nyo rachi ne daniel kusumwa
2: hero
0: wanje
2: lori ni pato bali tuuliriza nyabo
0: we balo tuuliriza mukwano
2: utere bize kaya bula nebira na bitongwa
0: ye mwami kaya bula
2: yes ndio atumwa ujye ubye mtu wa buli jo
0: yes sebo
2: akati nage zikizwa sayo ku ruyimba
0: ruyimba ki
2: tugende ewa jo
0: tonsa ba
2: matiri angume
0: ngagamba atya
2: agamba switch
0: nza nakutegedde
2: tikangalize ka watu barobanga
0: be baliwa
2: alivuako tengo ba kuina isabu kamenya migo
0: yes sabo
2: omusiramu omusiso achakati mkosovo
0: okay
2: mabaza mu paramada muri zembali
0: yes sabo
2: nabiye kuje kuwe de kudimwagala nzika bina butongwa
0: batula bila bina butongwa bagamba ete tubagala nyo aliwo mulala aliwo mulala wanji
1: bwana wange nange kuengira
0: kuoli nyo kuulide
1: bwa wabalonga sekula
0: fredi yes sabo
1: nyamwendi mwenye smile ya jimbatu
0: ya hili woyani
1: yangu kimini nga mpuliza leti
0: okay
1: uko kwa kompyuta yo
0: mkibirige
1: mo oluimba kalipiso origino
0: kalipiso
1: origino
0: otio
1: jendeli omunde jazalu wango
0: okay mama obuze kandeti waka
1: omunde
0: Aho nkulidi.
1: Mubeja talu wangu alisewo. Yali mizaka pawe na mito wangu wako jange sengo weka minyami kuku talu nyao.
0: Okay.
1: Akanika ene na mito wangu kata.
0: Kwa
1: sandeku. Mange na longo gaita evo kuona kajama.
0: Kajama.

0: 10. MTN Uganda erungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Empaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 zisembede eranga Nairo special akuwadde omukisa ogutasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu ku World Cup mu America. Kati kuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwachango mupira Ronaldo ngakolo bujogo libwe Mbappe ngo mupira gusambira ku speed ya chizungirizi ko sasa dio mano mufirika ngabala gaka wowo byonango byota buterevu ku chisawe. Choli no kula changu, gule chupa bile za Nairo special, takula kadi olugo bedele na gidilo. E kutusa kumukisa oguta banga wambula mubo, ogo kwe wanguli olugendo okulaba walo di kapu. Ama teka nobu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusi wako, Nairo special, biyo mutongole, mkufujidi na mpakaza FIFA walo di kapu, bili abili mumu kaga.
2: Mumiaka jengaga, e guanga linobelieta gangecho kunywa, Uganda wala jia wanga u. Mujechi na nane jechenda, ngatu uliliza kadongo kamu kuredio, kububaga wasia kukuru, Uganda wala jia wanga u. Atakati chintu chachu kamu, anti tulino ubago wenja uo, ngazi house parties, ogo kuma beach, uru ngatusi nila kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jia, wali, umutima gwe gumu, Uganda wala jia omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, ijo kunye chitugata. Kati na ajagu ze miaka angaga, ijo kugatawa na Uganda. Tetundi bweli yaba batana uiza miaka kumi na wanana, nunu wegembezi.
1: Akaimba ko,

Atom na gamba wa gisipa sene nabai sisa bubi. Nabai sisa bubi. Muna gamba turomu kakataru wa kwele deo. Yena ni vibe. Yingiri chisawe. Mechiba chibanda chiyingiri. Woli mukayumba konga mugula bida. Genda no mjozi guo. Naguwandi seke rinyaryo. Mugule mjose mipia. Mujiwandi keko champions. Abiri mukaga, abiri mutano, abiri mukaga. Awo, tubanyike!